0: Arari Hanogi, Aule Lira Uguri.
1: San Juan, capítulo 3.
2: Nyenye ama Uguri, Lida Geti, Adamuri Fariseugu, Ama Hana Gi Habuti Gurio, Giriti Nicodemo. Avalidi Nicodemo, Ayanu Haluma Jesusu, Gunyo, Avalanie Gulu.
3: Maestro, Subudi Vamuti Lago Bungi La Ona Habalibu, Arufu da Havon. La diga uwa tini yaba, luganyara la larufudu ni lubafu la useini, kei badigine ahi uwa lubai bungi uluma.
2: Abalariye ngu Jesus ulu.
0: Ninani ubao, lagune la magra huwa yate, siyati lebelu runlidon laruwe hapungiyo.
2: Abalariye ngu Nicodemo ulu.
3: Ida lubage lagura honwa ya, aba wugiri weyali, gayara tifunage lebelu runya turage irugun luguchu, lunya tagura hani,
2: Abalariye ngu Jesus ulu.
0: Ninari ubao, la ulela magra hoti lida gye tuna luma lida gye sifiri sando, siyati le belu run lidon la ruin habungi. Le agra hobe hata gye agubri gu hagurigi banya. Itra linye ligabri keisi hagabri gurigi. Le agra hobe lida gye sifiri sando, itra linye ligabri keisi ligabri sifiri sando. Maweri data lubeiti banigi, la undani gubu lago luti laya hagra honi wa sungurigi. Itera ke lafuno garaba li lenyenge lumuti la pusera, agamba bai la muri, ani ibidye tibun halia gen la liabi, ni halion la lidi, itera hanyagi nye sunha agra hoba nye lida ge sifiri sando.
2: Aba yati, larinye gu Nicodemo lu.
3: Ida lubasa kata ile.
2: Aba larinye gu Jesus lu.
0: Aba ome bu maestro Israel na buguya, ibidye ti kata ile bon. Ninaru bau, la ule la wa subu dirube, ligal na wa dimure habay. Gefema gia luago le ariha wa malibe. Huwia fariseo go, mafinya tun luago le warinya gubay hon. Ahi mafinya hubay nun, dan le nadimure ya hon luago burikate le lani na ubao, ita lubagi hafinya luago le lani na sielo. Uwagi liniaba amude riti sielo, lari giniaba larari no nyenge luga yara la gefen lan luago. No iti gia aule lira uwaguri. Ita rakeme ha linyuru no Moisesi ti yawa hewe luago webe lida afulaso magaira wati, Lunga salboro balan sunha arihit ya tuwago, itra linyagia ni iruwa balan luwago kuruwa, lunsun lale afinyori tinuwago, meferi dunung hamamoga, kabagari rigu hamamoga aba ibagari le magumu chaditi.
2: Aba la sigiru Jesus wariyaga.
0: Laduka wairi tihisi ya guligi haubuwa gubanya lubungiyo, dari lunlouna hani lirau le aba riguti. Lunlouwe luwago hafigon, lunsun la hafinyori tinu luwago, meferi dunung hamamoga, Kabagari rigu hamamoga aba ibagari le magumu chaditi. Mauna ha lumuti bungi li rau ubowa gung lulichi gung hadunru gurigie. Launa hani lunga salbaru ha ubowa gubanya luwago. Le afinya ti luwago, masia di ruwati. Ahi le mafinya ti, siyadi wali laduga mafinya la luwago li rau bungi le aba rigote. Ha mafinya banya, siyadi wanya, laduga dambuga le liyabi bay laruko nga ubowa gung lu narugo gadagudun la ubowu. Hime iti mahamuti lila na ubowu, Luburi ga sugulaw larugonga. Ladiga kati ila uribati hatagubay. So ha digubanya kati uribati, iere uti larugonga hong, aba hadisatun loy larugonga ligia. Loy la subudiruno a kati uribati le hadigubay. Ha digubali lugunda bungiyo, inseti hong lulita hama larugonga lung larikino lagu haruma la le hadigubay, lau lubafu bungi.
2: Lari yesun kati le, apalidi Jesus hao, lani disipulugu, fudeo. Aba lerederu atirida nyen abadise. Nyen yegi hua abadise helida fulasu le giribe eno. Jarafalunu salim. Natiga nyen yela sarago duna. Aba buriti hayabi wa grigia aba abadise iru. Nubarege ladeiru hua la sutere da sun kate ile. Aba tihagume senu hadange lani gu hua asigene luma aba huri uluagu igaburi le lani na arumani. Aba tihodi anie galu hua.
4: Ariha basa maestro, ugiri le buga buma bay, luagu obu le nyinge lubay labo cheveyu libiti duna hordan. Ligira le meha uwagu bay badimuri hawon. Gweto, labadi sanye grigia ani hafalaru nye sungrigi.
2: Aba lalia gu huwa hon.
5: Sinyati la resbirun grigia ni kata ahi mama lubay lichu gubwinki ulun. Kagamba humuti lubay gya nariye gu hun furangu, logu mama la au kristu. Logo aula aban le una hobo iluba. Sinyati la resi birungri gya ni kata ahi mama lubai li chugubu inki ulun. Agamba humuti lubai gya nariye gung hun furangu. logo mama la au Kristu, logo au la haba le una hobo iluba. Lida amba Marie, adari taubi ladari. Leti lumada adari, le nye ibu agambi, wiri tilibunda, laulagambu ni ladimureha. Itara ninya ginyeti, dayari halini gunda ngueto. Ligia lunti la wiri guduntima, au lun, nuna buduntima. Esusu, le nyingu iba isia lugien, ou genyun sun gregi. Ahi le ubo woguna, lere gunye lani na ubo ufura andala, ani luago layano. Ahi le nyingu iba isia lugien, ou genyun sun gregi. Logu ginyen le ariha lalibwe, luma le agamba lalibwe la dimure. Gama lumo, mi betinya afinye ruti luago le larinyegu. Ahi ti le afinye ruti, la chowrubwe logu inari ni la le larinyegu bibuingi. Le launa haba ibuingiu, Lereru buingi u ladimure haboi. Laduga, mebe hati lichuku ni buingi u lani sifiri ilu. Hinsi hati lereru buingi ulu, ruha liginye ubafu ulu, logu sun kate. Le afinya boi logu lereru buingi u, kabagari ti le magumu chadi. Ahi le maha boi, lafinya ulu logu lereru buingi u, mabagari boi libe ibagari ligi, ani mebelu boi siyelu. Laburu haru guba liganyu buingi ulu.
1: San Juan, capítulo 4.
2: Abahagambo fariseo gulo gibet mahama lani guhesusu sigaw lani guhua. Aba gibet mahama grigye nyibite lu. Lu, habadi seiru. Lausung mama la, Hesusu, abadi seihabay. Lani gu abadi seihabay. Dale, la subu dirumbali Hesusu kateile. Aba lafuridung hudeagi lu lagiri budu galileo. Lasi gribati lobo uge Samaria. Lida waya suligi. Itra niati la chilira lido haba flasu Samaria giriti sikar. Jarafa lu muole meha ligiri bi Jacobu lu Jose le lira. Nyenye fusu le umbe haguwa ralu fusu Jacob. Kiti buchala luagu Jesus waibuga haba la nyuru la rufusu ligi. Kiburi ya midiri guwara ligi. Haba titiabi Aba wuri Samaria na dabure dun na lidage fusule. Aba lania kwa Hesusu tu.
0: Ruba morusu mduna no.
2: Anyangra tibu ga lani disipulugu aganyi haigi ni uburugu. Aba ti tarinya kuwuri Samaria na tolu Hesusu.
6: Ida lage bamuni haba iduna numa lari ya huri yuma. Nuge Samarian. Misi ya wati aga huri yu hongwa hama Samarian.
2: Aba lania kwa Hesusu tu.
0: Luhamuga subuti bani ya dewa ni ile lichi ubaibungi yu. Subuti bai hamuga kati lale amuri habaiduna buma. Bamoi ya hain hamuga numa. Aba hamuga nichi kwa aba luuja riduna le gayara ti lichi kwa ibagari bun.
2: Aba tania gulu.
7: Uwa gubaiti kabala au badabu raduna ani hulili tifusu le. Ida lubati bichi kwa ni luuja riduna ligie nu. Hako uleme hau wagucha igirubali fusu le won. Gurati meha duna lidage hausun lirahunye hama liniba afago. Wairi kutibufunage sugilau hakou.
2: Aba lariye kwa Hesusu tu.
0: Sunha atu tia lidage duna le amagra budayaba. Ahile atu tia lidage duna le nichugu bai masandi rin dugi ya lime magra bua. Laduga duna le lubi nichugu nilu gesen sebe lidan lu lichugu ibagari magumu chatitilu.
2: Aba tariye kwa lu.
7: Ruba iduna ligia nu, masandi rudigi ya namu ga magrebu, miabi nuguya meyafusu rugadabu raduna.
2: Aba lariye kwa Hesusu tu.
0: Baiba oge bumari, aba mebiabi.
2: Aba taniye kwa lu.
7: Mama ritina.
2: Aba tilariye kwa Hesusu tu.
0: Binari lagu bariye kwa lagu mama riba. Ladiga sengi hanyo uguni ya umati ya bagana wa. Ani mama bumari le umabu ibagana wa weto, inari ni le bariye kwa bai.
2: Da tagabu bali uri to kata ile abatania gulu.
7: Afinye tinalagu profeta ba. Wagicha guha Samaria na hudugu watiame halu bungi uja luagu wibu ligita. Ahe inhugu ya huriyu. Arinya katun luagu Jerusalem la fulasu le lumbwe nye ila wahuduragua lumbungi.
2: Aba larinya gu Hesusu tu.
0: Afinye banu. Lagu anita bila da lu hahu durago lu bungi yu, minti ga huguya luagun wubu ligita ni hidi Jerusalem. Huguya Samaria na, ibiti yeti hun kalaun hahu duragoa. Ahi wagiya, subuti wa muti kalaun wahu duragoa, ladika hada agen huriju liyabi ya salbaruni. la chilur ba ora ani aniha ora ligia lo laudura gua bala lu bungio lau sifiri lu mayinarini la daga itara linha la busero ugu chili lo laudura wagun lu sifiri bungi ani hau dura gua banya lu lu ti hadugni lau son hani sifiri lu mahanara
2: abataniye gulu
7: subudi tinu lu aguliabi bala Cristo dame tiliabi la fura guagu de besun kata ivo
2: abalaria go Jesus tu
0: au Cristo bai le meme ayano habai buma
2: ligeti hachilin lani discipulu aba tawiri duhani gilao hadari nu Jesus adimo retuma aba wuri uoti niya ba gani gitilu lal gudaha kalna tabuseru bai o kalna wagu layanu hatuma abati tigur ni wuri tugia tagit na abatidi uburugu oganya grigia abatariye gu hon
7: Higo guhari haba eyeri arinya gutisun kata ile aduga nali bainu. Mama dugu funasa ligia Kristu bai.
2: Aba dihodi wa uburu gugelu le nyihi lubai Jesus. Anya hati buga disipulu gu ayumuru gulu Jesus lu leigi. Laniya gahon.
0: Anihi aba eigi ni numale ibidi yati hon.
2: Aba dihaguma seru disipulu gu alg dagua hama gua aba haniya gu.
8: Mafuna sabaru hegi ni lu.
2: Aba lariye go Jesus hon.
0: Na dugu ni lugunda leona habalina, luma nagumu chini luwadi gumari, ligia neigi bai. Hugu yariye gatu, mege iki ligadir hati luba luba hane, ahin au nariye hane hon. Ariha humei nad, lidani hali la luba hon. Rasibi lali aluba hati la fayiru waha, ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi. Wentoti, dando abu naguti, kaya luba hati, gunda aguatinya lida aba, kaya lubai bai larinya wagon, amule abu nagubai, amule aluba habai. Auna hanadun aluba halenye lubai mabu nagun huma, amu nadagmi banya, ani huguya aluba habali lebegi hawadi gimari.
2: Saraguhanya, lila na fulasu ligia, lelani samari afinya rutin luago, Jesus lau taniye gun uri tuguye hon, luago, aniye galani sunle adiga tali bai tun. Dati le hachili rubai samaria na lenye lubai Jesusu aba hayumu nagunu lun lerede nun hama. Aba lerede nun biyawe yunye. Aba ya hafinya nun saragu grigia dale hagabu bali le larinya gubai. Aba ti harinya gutun uri tuguya.
9: Mama rigali logo le barinya gubai mumu finya ra. Ladiga agamba wama liginye lumaginye. Ani subuti wa muti logo ligia la Kristu bai le la salba hubau.
2: Biyawe yu larinya. Aba lafri du Jesusu Samaria ki. Aba la sigiru ni luwe Yesu lobo gu Galilea. Midi iti la gaira kai lariye gu ni Jesusu guanari. Luago meberese onwa tila la waba profeta la gaira guanari. Da la chile ribai Galilea resibi hamuti lila na fulasu buida. La diga nyidu hamagie lida lufedu luwe yuri esefuru ni Jerusalem. Ani yariha hamuti sunle la diga bai lida fedu ligia. Aba yeti lagiri budu Jesusu lida mfulasu le kana le lida bai Galile. Le nye ilubai la sali reguaga daduna lu dimeime. Nye nye iti aba wuguri wairi guti. Nadagi me iti luma uruwe. Aniha aba lira sanditi lida mfulasu le giri bai kafaru nao. Da lagabu bai uguri ligia logu nyubi halila Jesusu hudea gen lu Galileo. Aba lidi arihe. Aba layumra gunlu lu lidi lubie. Lularei da guagudu ni lira. Ladiga madise lila lun lowe. Aba lariye go Jesus lun.
0: Kugu ya ha umarihi seine luma milagro mafinya to.
2: Lariye ga wugiri ligye lun.
8: Keima ufurese. Lubara gen lowe nira.
2: Aba lariye go Jesus lun.
0: Giribu babu ubiyon. Are da guali bira.
2: Aba lafinya no wugiri ligye luagu le. Lariye go be Jesus lun. Aba lidi. Da layara fadun bai tun luba. Aba hayabi lumusu niye lubano. Aba hariye gulu.
8: Arei da guali bira.
2: Aba lal gudunia kala aura lagomesele lira arei da. Aba hariye gulu.
9: Gunyar la dangri aba rabumeyo la gidara biri uluay.
2: Aba larita guni luago ligia la aura la niye gu. Jesus lu luago arei da guali la lira. Aba la finyanu luago Jesus. Hausun tila na luba. Ligia libia maseini le la digba Jesusu. Dale lagiri budu bai hudea gien lu Galileo.
1: San Juan, capítulo 6.
2: Larigien abalidi Jesus lo bua furugunduna le Galilea. Le meme ginye duna le giribe Tiberias. Sara guhaya grigia afalaruti laduga. Harihin ni buri milagro le ladugube. Lau larei da guag dunia sanditia. Abati lawari nu Jesus lo aguaba wub. Aba la nyuru nye ama landi disipulo. Daligia jarapali lueyuri esefunu. Le hafedu huri. Dalari hebe Jesus luago sarago haya la griga pala biti abalani gulu Felipe.
0: Ale basa wagani haigi ni hong song griga ha.
2: Lariya ko bali lira dur gula gambu kabala lariya ga Felipe. Jesus subudi lali buga kabala la dig. Abat lariya ko Felipe lu.
10: Ni bian san fiadil fein logo bon lu tafani honiwa murusu murusu hada sun griga ha.
2: Abat lariya ko Andres abagi hada ga disipulo. Lelemule Simon Pedro no.
4: Ani haba irahia. Anu hiseng fein luma hama bia udre. Gama lumo logo belira hon sarago grigia ha.
2: Abati larinha go Jesus.
0: Anya go ma hon song belu hanyoro.
2: Ye yen hawara seng milu ugonia bogudi hawi unia hama irahu. Keiti nye nye la sarago sagadi dina flasu ligia. Aba hanyoro. Abat lanu gunu Jesus fein luha burugu lari ye lichugu tengiru ni lubungi aba lichugu nu hon lani disipulu aba hafani hanu disipulu guhada sung ha nyumba ligye meme la digar hao udira ruina lei sung le abu serube hon dale kimule ya aba laniye gu Jesus hon lani disipulu gu
0: abota humai sung le igre gubei meferi dinu lamu gani kata
2: aba habuda hanu aba habuncha gudu du sufani la ulti fefei le igre gubei tida ge seng fe dati le hari hi bali grige milagro le la dugbe Jesusu aba haninya ga
9: inaru ni logo ni hala profeta le me halu be le bi bogo gu
2: ke tira subdiru ni Jesusu lo agu bu se hama hanu gni la ere lo hadug ni uru e me aba li di la bugwa lo agu wob dale la gunye dubai aba haraga chulani disipulu gularu dun aba hadina guti do aba ugune aba hagume seru ahiro golo achilinu kafar naum buri galiti machiliti Jesus ham aba lagume seru garabali afuro go her aba lero gadu dale awasi luara seng o 6 kilometro lege hari helia bi Jesus to agungune eibugene lege bogudun aba hanufu de dago aba lani go ho
0: manu de dahu ma aule
2: aba ti heres biru ni lau gunda ni ti da gune aba hachulu ni do flasu le ni hi lubai ho din lida murusu or laruga aba hari hi gri ge ha re de be lo ba furu go lo gu ni de hala bu ga disipulu go ti da gune to ni bo ani tugu ergu yo ni ani mi din la Jesus ulhama Suti dalgia abatia bigogune uburu getiveria silulido aba flaso yara faluleñi lubei hey gonfein largi le tengiru Jesus toa dati hani begri ye logo uala Jesus suñei nilani discípulo gu aba hadina gutido ugune buritugu aba houdi kafarnaumu aluhai ale la chilir bai lo bafru gu dona aba hadari nu Jesus aba haniya gulo
3: maestro ida buga sambi abi
2: aba lariya go Jesus ho
0: inaru hau laula diga la heigi dari hakim le don halu hana mama la diga go fana da humani la niche go buri milagro madihere da huma lo ago eigi ni lega go mucha dite alo a huma eigi ni le lani na ibagri ma go mucha dite dige eigi ni le lo be niche go ni hon aula le ro wugure la diga ro ali bungi ugu chiru bafo no lo niche go ni ibagri lige
2: aba ti haniya gollo
9: ida lubasa wadiga luo di laule lubai be bungi
2: aba laniya go Jesus ho
0: de la busa rubo i bungi lu hafia ro nuago aule louna habai
2: haniya gati no
4: kabagi sei mi gayara barufu du won lu hafia ro buago kage kata i badigu be oha mutu meha wagucha go fainto gilbo mana lida flas magaira wati kei taniya go nilerenu bungi ogu dalmoti fainto sielu gineto
2: aba lariego Jesus ho
0: ni naranjao Lagu mama la Moises ichi kubaron fein sielu getu tugu ya hon. Nugu chin ichi kubaron fein sielu getu totima tima tu hon. Laduga fein to lichi kubungungi yu, tugu to arari lubon sielu gen, ani rutu gie ibagari hon lila no ubo.
11: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
9: Tu cunha um som